zina ubese kubulisa ngoba wala bana semnyawo da asebona ngathi kubaliwe bulani manje.